0: Yaka, ndiye, niyo kintuno la vile tuyo ulipale ninyuwa.
1: Hmm, maraka. Hii, oe kalimu hawa naituwa kuhula vaa.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na vee.
1: Hey, Hanifa.
0: Niyo, kosu wala mahawashele mwanayo hinkala kala awereiwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nito.

0: wani hikuna na mararo rini hikunena ninra ho wi aslamu tulelo enira ena kuela mamisikitini evekela ka ekurumuelo nira honto emarati ela yovenya wasasa masi ni ochimula mukwa ha wosonkana no suela wi oni okale muoshi shelola re ramasane a oleva riole mashana baholo awi ashina manto antoko ehali yohima wi yari mahiko antoko siala opahira olelo yole onona wi o kokala na mamu na maka amuhita akawelatu nininto huo orera o baba nira hunjeke inama nupuelela ka wiseya sapa tushuweni muluku ndukwene yo namukokorela wi anivaheke okumi wo upaherera asilamu tene nini oshani okumi warela ndriva mosa no viravira mapuromo tene wakale namani phanye nini ntosha ni okumi warela.
1: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipala ninyuwa.
2: Iyo, Maraka, hei oe kalimu hawa na ito kuhula ba?
1: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinka lakala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
2: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
1: Nyo yaka. Nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kuta kutea ni mwani huu. Owo koni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
1: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtana mwasa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Aw, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
2: Oh, temveri kano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa unimba hawa iyo ya seye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
2: Maho nilo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkela hukala naka, nihinkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, kuwore na sanene. Hinho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru.

Bona kuti yangalo ndikatuimasiye ajembepo juvane nga kugona kupita nchilingu la majumba gashinjawo kutana nkuzoza shishi ngani iva yambo neshonde pankawa pangani nchiputikizi siya dezora yezhimbujomo zvitu zvakwandileziya pashi yawo.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 10 horas ni 9 minutos, twali jibileba ningani chibutikizi. Ngu atenda kalibu Abdul Zakarias, kuti atu wala angile kuoneka kumango tukunoni mpaka nyilambo ya kuza. Halo.
2: Ndai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga nao.

0: ukhala tayari kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakaikako ningofuna-funa nchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi?
1: Ah, Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mwemo nthawi zonse. Osa tivabwino, ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalira, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonse yapo siwajikufuna mwana wako siwakhale ukondwa ndi wachikhulupi. Ivi nyengo zonse yapo siwajikufuna

0: watokhalata yali kuti tijipita?
1: Iya yalima, ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani yura niwalira mchimwechi?
1: Lima, yalipo masiku iye wamalira mmwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mmwemo nthawi zonse? Osatibva bwino, ndisini mtenge. Basi mwana wokhwada siya kulira. Tapenya kankhope ya kakokhadwa.
1: Wasiya kulira?
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, nampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampho ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalira, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonse, yapo siwajikufuna mwana wako, siwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.